ebejina dia wo do ho agbon no so obi de no agbo obi ene na dwuma firi ne sa ko dwuma wo ye dwuma kama kama na do ho ko boss stubborn stubborn na sibi wo dwuma mo o me fi wo mo hey ai aisha 104.5 awurade nyakopo

0: Esavle Moses no. No asa dia atro dia shem di Deuteronomy chapter 5 verse 16. No asa atro dia shem.
1: Deuteronomy 5 verse 16.
0: Aha, what's it say?
1: Diwaja no nani.
0: No, we are dia sa atro shem we said diwaja no nani.
1: Say na we don yakopon asa.
0: Say we are do yakopon asa wo no.
1: Na una wale.
0: Na onko na ya di ade.
1: Awale. Na si wiye.
0: Na eno asa na obetumi asi wiye. Enne mlatie ne maba wa, wo mu nam babla bo fo ebi prison ya dia, wo mu gu nyina kire sey. Obua ne ani dia wo sey onipa de ma panyine ne na wo fo no. Wo mu nibi. Wo mu nibi na kwadu no mu a. Kane no sey kronfo ko wiade ya na chi no a. Na babo sey anke ani pa no kra no. Anke ye mu nanim. But sey uma wa no tia panyina, na yesu abuo kun. So ukwa di Deuteronomy chapter 21 verse 15 na. Kai wa mami.
1: Deuteronomy
0: chapter 21 verse 15.
1: 21 verse 15.
0: Bracheni ababa wa uti meni ene nupe. Sa weni ya ubrasi enu obu ha. Ene se uti ya semu wepe. Bomodi netu ya mrikana kopebi. Exodus 21.
1: Exodus 21.
0: Aha.
1: Verse number
0: 15 to 17.
1: 15 to 17.
0: Aha, what's he say?
1: Was it the obo neja anase nena no?
0: Iti babo ne se the obo neja anase nena no.
1: Kumi no unkulo.
0: Ya emi mami fa.
1: Amen.
0: Titino. Sa utro sa openyini so a na yesi wa buoku
1: eh
0: na so krofa ko wiade na odi amenya na bible se me yemu na nimotia
1: sa
0: na so ena blantie pa baba wa wo mu hwehwehwehwe ya che krofa na okobo nimi
1: eh
0: wo ya mo bokra se no krofa ya che no na okay verse 17 na wo se se
1: de odumi
0: na
1: ja
0: nti bible se obi bia la odumi
1: na
0: ja
1: ne nanu
0: ana sa ne nanu
1: kum no onku no
0: bible se se ni pale nya de ade titi no sawo ya kura na se wu adia wu obu ani ani dia na babo no me yesu abo ni akum
1: yes
0: etie ne mlatie ne maba wa ne mo sisu a mo ni nyamsuro ni obu na mo ni ahobrasie no ene dan mu ntie me ne pa
1: sawo ko ani
0: na wo pese wo ko wani mu a na wo pese wu ye ye na wo tumpon wa blabom na wu nyini na wo be ye minister wu nyini na wo be

0: Ti Jeremiah chapter 21 verse 14. Oka asem ni.
1: 21 verse 14.
0: Aha.
1: 21:14.
0: Aha, Jeremiah 21:14.
1: E meba ka.
0: Meba ka
1: da mo no ye.
0: Ti awo ne ti e. Ti awo ka se ne ye. Aba wo si wo no. Romans 2 says to 11. Ne yo funu ne yo pom.
1: Romans 2 verse 6 to him.
0: What say?
1: Ono no beju suni pa na ya ma o ma.
0: O Yakobo su su. O be su su. O ni pa.
1: Unyuma swa de.
0: Juma hye.
1: Ama akoba.
0: Ama wo ko ma ko. Ma bo sem

ya akedia ne yebepe fre urade ho Matthew chapter 6 verse 33 say yempe wo sura hidie ne ne tren first ene jini for dia ne yepe ne first ene obi a pese onya ne ho ansa na wadi ne kura ba urade obi a pese onya ne ho ansa wetena sesa wo ye cancel na hwe jidi for ye ba

table so ne ye kwa yason. Diye nipa jishwe nina ane se obedi ye. Nenso, e kwa ya o nipa be fasu obe nyan kwa jye we uradin chayne diye. Mini ya, o nipa mpe chile kwa yipa kwa. Na diye mbe pesa mima utia siye nina ane se, e wiyasu no ufa nko bebi ya. E wiyasu ne de hono. E nyadi ya wanka saudi ba ko bebi ya. Because ye wesika fwa nke siya nke siya niya difuwe niye nijye fwa nke nitinu mbuwa fwa. E ne ye tuye niye ye unwa. Se sika nu, sika. Eni ya hunya diye niye japadiye tumeji we nipa nkwa. Anke nala pawa nu minada so tiasi. Alaji galba nu mpoku transporto nom kumasifiye bidye duya na bidye duya sa. Eswa ene omu inaja ho. E jaye kure wofi yo honi yefuri ya fansha ho. Because Psalm 49 verse 15 to 17. Bible ne kasembi wasisi webi nyana huwa mensuro. Nene mnyamu su doswa emo hu. Esa se wo uwa wafanko. Nene mnyamu ni neja padye kure obi nyana wasasi weso ni yefeni nechi. Eni ti uti asasi weso ne urade buwano watu unse mwa. Diye wasa uyeni sa obro wansi me urade ya semna di ye juma. Ene nipe nye sika omwe urade. Enipa nye sika wano wankase ninu ye nipa kwa ni nti asasi weso no. Odofuwa onfane nyashi. Mini anom. Ubiane wa wawuami ya sesende japa diye diye jine chine diya mani sa onfanko ja. Enanu ne fye ure bi kachire mesi ni bise. Mesi nene kasachire na ya wonshe yi. Na enye nipa ino no. Na onu wa babe si anu ni fia. Wesi talazo wa guni sika wa sayino no. Ebe timi ya to mesi ni. Na mijira wana mishema mini dina yura wosem nise. Wakasa asem 17 days. Na the poster wani atro through home call. Ni atro asia no funu announcement. Na mi bay me share picture. Ya ye ni maba weble mo picture ni ye dia from na best weble. Mi share date na no pa ye dibe yifu na. Oti bay me. Ano pa na mi woho. Na dia ba kwa mi share ye nyina ni se. Na mi ni mi se first wall no kura watu no. Anke ye besi yifu nu wumu. Ya mano so ni kuro munga wye side wo kurebi yase. Na mi trase si si bisa ame honse. Wo ni pa kura diye ni ye jini wo wiyase. Odofuwa. So kwa Christianity chapter 5 verse 15 to 17 Bible nisa said you obi afri ni da yamba ye no obe kwa saa me hu obi a wawu da the hall na ni mobile phone su gu ni chen ye friend ye first person ni afre one touch ade ni ko obi amfa ye bu da ni kom na nipa ni da hall no wawu na funi mie no nyina bele and it first Timothy chapter 6 verse 6 ka sem bi o si enyade e beti ni enyade e ba no ma odofo ye me no ano so ma yen na ye mpa wonyame so mpa chiri kwan enam rete ni maba wasi da bi Ewe ye bre mung kwa laki tinkiti especially Ye ya ye wu ye 1975 okono E na ye ye pesi ye fosu inye sika Ye ma amenom ni ye papa no mpentu mye nyebi Ya na ya yura hosam se E na kure ya 20 years o pesi o siya brosan ye toso nang Shake ura didin Ne nanu pay So be tiyen kwa siyasemi ye ba winchen ya Esa poro kasasa wa siyanke mung humi nkwa siyasemi umame kakra Mini ya, so uwa uni mnyansa ube tiye yankwa siyasemu ya maekakra na odi yankwa siyasemu ya bobra. Akobo use dati yebe uyo yepa. Enkwa na kiti na anwa unrobe sibi ya chiwe nipa nu. Penyino uwa mkula ye 24 years. E tiye ine nipa pape se wajeno wasasi uesho. Kwa ame nkroma nebeji gane nilato uwo. Ye kampe ifuwa ji gana to uwa kwa ame nkroma isupa A1. Neso gana at 50. Ama fuo di mo every nam refreshment anke siye tutu utu champagne so. Ye huse kwa mi nkruma timbi. Enune wese minu miye ni yeshe ni ye huse. Misu minu miye ni siye kwa dane. Nasa ochra ya nzoria. Enko ntabe ni asembe ni yesu yeke kachile uradi. Na ye japa diye ni ya winya diye na ye prive blibe ni so ebe ye huwa india. Mini ya. Bisa huse sese omoba fu ye kwa huko da wane. Ochra wa nzoria. San wame ni nina abe ye huwa india. Sika eye uradi diya. Eye uradi na odiche. Uko Hega chapter 2 verse 8 ya. Bible ni se uradi ne sikandi dwete wano. Ono di che. E ni te ye nye wadu ni se. Ube pribebre na udi ape on. Ye die we uradi nsem. Ena ano kotoka international airport 28 years lady. Obabe siya. No wabwa uradi sebi nuwa chiche mu di koke di asha urobe mu. Ayura hosem ni se. Ye se sani uradi se ina. E gugu gufomi se itatatata. E hina ope se udi wiyashiko. Asasi we ya ye tesono. E ye ni penye lane uradi bo won. Su ome nyesika. And it took off 1 Samuel chapter 2 verse 7 Bible ne se urade ma obi di hia na ono nyankopon so ama obi adie and it uti asase weso a asetena bia le urade do betram no ma wani so because Hebrews chapter 13 verse 5 Bible ne se yempene dia ye woso na enhyrenka urade se asetena bia obi atim sabre obi nya asetena na nkope anopɔ sɔre ye bia wanya kokɔ bia no wanya ti bia no obi sɔre anopɛ sɛ ye ka sɛ ye pɛ 20,000 10,000 firi nchɛ ya e bia wo benya obi sɔre anopɛ I tell you sɛ wo pɛ 10,000 pɔ dia noa ɛmɔ ne anwa ɛne ne madi onya nya bi wo dia wurade ayi wadom wo didi wanom da bi ewiase wei ɛdia ne yɛ fama mu asom nwo wo sɛ ewiase wei mu menia
uko Kumasi dakodom tiu siaka ehonwa ehone Kumasi asikafo titregu wato fence wall wato tio enkraman guho watchmani securities neso anadwumpo woda ne bontone yem menia me shawde na me kachira we nando pay ebre ya me no che urade asem ise fa wo hia no fa so ma urade fa wo hia no fa so ma urade obi asia bosan eto so biensa ne kwa na tim wato fence wall wato tio neso anadwumpo woda na koma ntone yem fa wo hia no fa so ma urade because transam ne say dia eti wo mu no eso sire ewiase and it is all we urade na so obi we how eti abrante kwa brochure si dan toka dema wo mu nimpa wo kotra basi musa wo konkran driver ne kwa wo de ne kokra wo wo fa ne nyehwehwehwe especially wo ma wo ya wo fofo fu 28 passengers na air condition basi ye chat ticket na de ni bisi ato driver no na no ba ko bia me ko wo me ke urade asa me pega me ne praise the lord obi anye so another praise the lord light of city but one wo fa fa say 1 2 3 4 Boga bako sori no pega ni sa hey my friend look now obi sam american brofo look are you a preacher na me say yes o hwe me say no wahya say adwa american brofo gum so hey my friend go down I told you I warn you these preachers always should disturb the peoples America it doesn't do all this matter fuck you so bitch me suffer matter fuck me na me shock when this na said you see wie brofo no my brother na me hwe ni say na me say my brother to bua si na brochure wo bi akohoya na wa akodi pampo ni na de ono de pa ne ma wo ne hallelujah na de ono de pa ma wo ne ewiase ne nya wadwene se ba bi a wadu no bi ntra ho obi atra ho e de na wo ya brochure obi akohoya obi ti wansa na wo ko abrochure se soja djuma obi akosoja wanya major general captain air marshal se soja ni ni nkyira ne ho I tell you na de ya fa de foforo no ha ha eye ba what the uniform ni nam na kura so sampai o yaw so bi abu kakra bi hey my friend what the kitama may your action I tell you na majone to wo captain to wo boko ewiase de wo ye nyina ene ya de afri fa tu kwa me kroma wi alone mi sasa gana nyina ya ne dia wo kasa de ni sesi ni bo wo se gana kuta ni semse koshia ene afri fa we okko ya de mati play mu fiti france ba togo de blasi play no when anybody guard ba kokro nu asase we so on ba togo na ya da ma ofi en na ya da ma wan o plan so ya o so ye kese e won ma na wasua obi asua bi agaw debi dan kwa no buzi anom professor dubway no en o munyira kwa ye na wonim en na university ni bi from ya sofo matras ni ma study bible no ni ba hu se bible ne kura da woni pa na twere na me hwe ni say anom se urade fa abon nchew urade on fa abon nchew odofo me hwe ni say ya na ye mmobo school ban wa kwa ya da ma enum nya no boje urade di professor dubway no na when urade mama twen bi na bebusa ade se ni mo ba phone number ye se verse ni pa bie na no a 0207 no wa sha se na ye mbo verse ni pa o ni ura fi no se only zero no ba ko abc di num na ba ko 123 na mka chen se wa bon etu ansa na si no sua ne foforo na bible se de o ma no ho so urade brana se na de o brane ho ase de urade ma no so enen kwa like tikitikitikiti ye no obuo ye no suro ye ni nyame suro especially here ye we 1975 se de o message aka kire wo no be sia blaje onim se wiase ne nyina ye ne dia Christians chapter 12 verse 1 wasi kai wo bafu wo mlanti brem sana dabo na so paul ka kire timothy wasi me ba sho mlanti brem so ye na kura wo mlanti brem akono nenya shaswa na kujidia kopa no ena blantie mitofo na mebo kokose hwe wa blantie mu ye enya wadure so wo de nti wiase na dawo ne nyira ya wo dia nemo bombo ti so begai wa kwa nyira sha urade sha neja ya kesesam no ne memasam no udi do so wo mantam hododo sakra wadne ne na na ya wo dia wa kira nya wo dia wiase na wo tim no nyakopa wa bato ho enya wo dia wo beto se da ho na se di obese to ye no sa na obese ja hwako eni ti bo blase ho ho ya wodi enji na ti se omanfrani na wo behye obi na wo twa wa kwantio so wo behye blaje na wo hyehye t-shirt wo twa gusu the same time ka wa bi ehye na somu ha ni kambu yi twifom ni tira kwasi mensa na wato atwere guest ne frana muchi wato gayoyo bonsam nana jota poli ka wacha na jobe ke bia blantie be ma ne so be ma ne sa so ya no ni bi se wiase ne ye ne dia na no ba ma ba kwa askumase askwan ya kwa all night me poye na me pe bebe ejina prichi. Me peja bini eni anom. Ena umachi ma mwampa yempo. Me tisa blati ya big body. Sem hey. Osa. Look. Uwe. She. Popu kula wada. Popu. Chese.
eya yoro wo semo young boy tese o shade kra be 24 to 26 years na se ni pa we urade be mo twa 40 years because bible ni so nyakopon suro na tu odi pankwa dem na de o suro urade ne fie de obete so so o de me ka no it is o pese we nyini cha hunia o se we nyanyam suro first we nya obuo we nya nidie we nya ho blasie bible say do na ni wajani na won kwa na awa ene ni pa suro urade kra kra kra kra kra na ke di pa mu urade suro urade a na sofu mu a me de 18,000 na shaba bible ma pe ba bi di ato me da me ho aba me ba na de sani abia bible no ka ho de po akefa bible ni nyina ko onofo no abia mu no yiske na firim no ja bible no ho me nia me she da me fa be senkati a ho ma di bo tende pane ye me de ku fam ye de ti se duro me de boba na go ho de 10,000 to so wo duro wa de yi nine wo duro na wa twe no papa ba ko ye attempt wo be se no se we sra ha no no uta fa sika wo anhwa wo nta wo ntra wiase enche wada ni dabu dabu na che se di patras ya wo se bible mu dia wo na ne hwe che se ye wa adu bi se nyankopon fa ne bua o che na dia me pese me ma o tiase ando pain ni se ewurade wo fa ne bua wo nche na mo mo se wo boni fo wo anya ne fe na mo di o pede se boni fo be sesa eti se wo ti boni bim na se ewurade nku a na no nche se ohu boni a wuji no na mo owo odo ewurade wo temane adom bebre a odi manimpa adom ne ahoma bro bi ne yakopo de ama wo na mo manye se bia onku onya wo ne wadwe sakra adwe sakra ne ne eni ti na bible ne se wo tene no a memprim wa koma sabre na wo tene no ene wadom ene wo nkwagye da ena no pai so be mo odi so ahwesoro ne wadane wachi dia ma wiase a anke hira no papa papa papa blati o wasi so ka wo se wiase na da ho no enya wo dia wo beto se da wo urade ni ti mo dre wo pe obi e di ti mo dra wo ye urade asa Deuteronomy chapter 32 verse 30 na kona kwa kai ho wo se mi urade mi na me kum mi na me mankwa bi pira na masa so wo kwa Deuteronomy chapter 28 verse 1 na wo kai ho no mi na kopi 16 no eye nhira from 16 to 34 na ye no me na eduru ba bia wo se mi urade mi me wo si dan na wo nem Lamentation 3:37 wo se bone ne papa bia na wo beba bia urade mi nim wo hwe eni ti Isaiah 54 urade se mi na me bo wo sai fo so won sai urade ni ti mo dre na onu wo tua obi alaka said in adwuma tie because Galatians chapter 6 verse 7 bible ne say said ye wudua na no anoba mu atua eni ti mi nua dwani ye ne watwani ye de wudua fa no enya kra kra kra kra kra Sodom and Gomorrah kan hu openfo urade di jashie no Noah bless wa kra ya wona dakro urade di nsi ensuyire fa no urade ehu sankofo we mbo a mino mi ye no begira he ye wa na roma for single by force ye kotonyom ebu kwa road no bunyina kwa wuye ka ni kwa na urade nim so mo ye roma for wo se na sam di we di atre ne fo a wo obone fo so begira he fa ya oba be sia wota obi kuno wote se super guru wo nya wadwe so obek sakra abrante ye wudi obi yirachi te se wona wo de otadua mo adina peters wo nim noma wo ho fe ana no obi akodi obi yirachi kuma sia bonte so ne ku abrante ye no wo na ne ya pa ni trip wo nya na akoshia sekan a wo ebia na wo de wan kwehia sika ni wo kwehia doma machine ni ya spaki ni wachi wo na bo se wo se wo ye mahogany so ye tikyo boni a wo die wo nya so aketu antentem obi yire obi kunu he adwama ya bosom som ne konkonsa ne moja hwia gua ne adwama mo menia se wo ti sa boni we mu a ene dai bo mo de se wo ti ne no a wo ba se kira wadwere papa papa mrachie ne maba wan kwa lakete kite kwetwa ka akotratra mu a yeduru kwantifia ne akotwetwetuo ne asekan ena no bosun kwanta ho driver bia bus bia ekwa worobu ye papa ba ko no ti bus bia ose sofo sofo nipa dan wo baba ko ka ho na ba ko de pesi de si driver na tu kwa chi na ba ko pega AK-47 na wo ma no wo ko ba 70 years wose sofo media mi hu AK-47 na na mkatel me yire se 7,000 ye de kor wo famla na sika de wura duru ha me de na de ama no odofo akore duru papa inche ni papa ndi sika ni mana wose 300 na papa na tie free so no wo fan ka ho mi na mi tumi kwa na mi sika 700 wo beti ma sha me se 1 million papa isi wose wo bie na na ketesi ya boneti kon wo kana yoro ho wose sofo mi na na akosu kra pendi so na ama na me yire teme nche ne yobo beti kon na papa do tubu se we tu no wo fie pa o se sofo se me yire kura ntukwa ne bia nkan ha me yire tim ne yobo beti kon fiti sa da no kura me ne me yire nya ntokwa wo se wo ye bema fa me masem ko ka mu e je fia na be yo me masem e ya no ho sam
ne nasa wotime ne otwetwetwa ni asekande foforo tizi mo amojitin kofor tizis mo twetwetwa ni asekande foro kofor dai enasa wotini ya awurade do awurade do na Genesis chapter 9 verse 4 ne say di oka moja guo no onem ni papa papa so de yebeka ne moja guo awurade ka sa bi kire Peter wasi Peter di awotwese kan no ono so bawu wose kan no enite enasa otwetwa ka wo se tuo no obawu otwe na no Uba uwa sika nano, eni tibe urade nka sancho. Me urade fa asem ya mi ken sun tufo. Na boni ya uti mse sa. Oba besia wudu ukunu nam nuroso, inuroso, inuroso. Ukuna nanti nuroso sa ama. Oba da oba sum da ekurada, nemche pam. Etie na uji nwe uyasi. Etie pa na upe se ukure di mawo. Efiya wenye abri beblebe kura ye nsi uwo. Adena hao sa. Adena hao. Ha, uyasi ya jabadi enti. Wo fom abosom som enuro so wo fa ha na wo fa ha bansiri da wo sa pe ei ei minia binia awurade do de watra boni no makodu no wadi nkofo yire chiache wadi nkofo kro chiache wo fa wira bo wira chi abo adwama yache wo fa kro chi abo adwama yache ma awurade tufo sa wa yire wan pan wo kunu wan pran pran pran pran pran na ma nyakopo pay asasi Man, you put 23,000 kosho, and then the mama a function. Branchy and Maba, what you go to sell back a branchy be the one you want to do. Send you free me now what you want. Nanny Han and no one says, and dear many umbra, a branchy mel radinka sancho, no two fo. Mel radinka sancho, the Bible said, Ben may be trusted and who's your go from qua. And a radicuno according to Genesis chapter 38. And it is show a blabo ye nama, nama conano, and through nipped you under fat crown cry of a summer radi. Nebraki and Miss Senior Bra Etia. At them walk around by ya, a war, win him the crow radi baba, and put the abyssia, you had to me a numinumia be your name, the abyssia numlamia, Saminumia be your name, the abyssia numeno, Saminumia be your name. Tianca, your buffet, your mantibri. Nayama, and in the what? What bread your mind at you? What for you let you at And then pratching tia blanti yoko jalea. Ni mo bafu ukra wintimi mfantufi. Ni pa bula jamaya na oba kwa drosto ni ya peja kondom nesi soro. Na ya chro soro champion. Asiyaru ya mecho. Na mlajia ni maba wame mduma. Volantan de ni pa tumbua jamaya ma kondom no shoto. Na mibompa ya temude urade. Oshena se on my weekend ya omla valentine. Because of onkofobia wasa oba chi wanfeseka. Oba ba nwa tu yile sifie. I tell you. Nkofo sha so dem ayeto metu hallelujah hallelujah hallelujah na wo shabala ntanyase na ye bawo ya no muiti na wo twon kon se dabu dabu na se de urade besia pu asum no na me am preach ye ho me moba wo begina he na mpra 20 blay ko dwaria ni girlfriends numbers nti wan person wo de ni phone kra beto wo seconds na kra de sesa me na me se last ablante madam fo bi sesa wa twem pra no ama ni fo kra da wan person na yire de sabe o ko gali nokia pa no de twi support no wa sense yego so last minute na nokia na kwandam minia hweye papa papa na urade wa bo wat wo mini wa che o kwa Acts chapter 10 he verse 34 wa se ukrainian ma ho so yakopon hwe woni panim na du osra urade na urade pese wo je no na du osra urade kranpo ye nie no efa ne ye pese ye jina wo ubegira hefa na me am preach ye wo me mabo because Matthew 7:21 say enye obi ose me say urade urade ye na mom dia wo ye je wo wo soro na pede ene ti na Romans 12:1 wo si obi afa ne nipadue si wo te sa for de etiase na me am preach ye wo me mabo wo ye preach say worship wo ye preach say worship na sister you ko to solo ya na no ni solo as we do heaven away Eh, and you will pay ra ra ra ni ni dede na bra bonye e jomaya doni se dom dom dom dom na tadi ya kura chiasi wa nsakrai Kristo ni basha tadi ya ni sisi ya chi ni yam ni ni pepi ya gina guabontre ene mema ni kura dresi kama esne mano esu kwa bible numwa first Timothy na bible dresi emano emano emano emom ne mfe ni uwa diye emfanshen tadi ya se first Timothy chapter 3 verse 1 first Peter chapter 3 verse 1 kawa kwa pim 8 no Wow, said your mouth clon clon sell anum ye dear radia chi and if you look at your wood is forma. Ya wa Christo forma mini aba ya natadien sew and fatal a you ship efe. Nasu Bible na say ya wa no men yahu kwai. Nasu any nyin and fataye. Wa who see se found kobe bia. Men not ye weasi do na men shed ye weasi ko and sha baba webia we yin woman and wire fe na intilo na muso pe heaven a kopa dia. Ma wani so hwesoro na dano wachi fa mawiase
and then mamba wana ye problem. Okay, ka sister ni say sofo na wiase ne de. Say kwa na nim a. Na wo so kwa wanim. Wa ka mate. E wiase ne de wo ba kwa sa na wo pe ba bi agina. Na wo sa no. Say de urade si bo ma. E ma pa tell you say ma. Say e ma hwe ye ho so ye ya. Oh Lord. Anka wo kroji pe od ba sha wo nsam. Kwa dwuma wa ka so wate bia ma no. E urade bo won. Say say Jacob pa bo de agina ma ne kato. Te urade do wo ti oba na pa pem kosi ne bo urade nyina ye ka. Woko shisha ne bawe de low plus ewom 10,000 8,000 wo ablanti ye wo de fa commerce franchise se ya wo benya t-shirt mi enu se se ya hye won e ma urade bom oba bodam kra da jiri nya adwuma wo nya be mama ne nyim no be ma bodam oba be ne pe no ha wo be ti Jacob ko so mi 16 years bible say ye ne nisu te say 16 hours oba ba ko penji I tell you ne kra pa na me ka che o mi dia ba bu ona nipa mu na urade so bu wate ma wiase nya wo fe wa yi yi wanu fuma che wa yi ko to dwem no ase mu che che ne be ma ware wo ba won fa ne yahwe on fa ne yahwe because nipa dua na ni anim nyam biem moton moton na ko ba she dwae dwae to kro kakra be ba be de dwae na chi ememe atwa mu we chalete na we to go tem mi enu to mepem be ma tum sho ba to sa na ka bo ne so abai papa na wa hwiri gotan so dem chao nanso ene bema wa no ba mfa ne yehwe aso dem kura ko kon sori yankese no ma na sofo ne minim dia yeye emei ta di o hwanyum tofo ne bi pa o atemu da gana ni pa 22 to 25 million we yakopo nya 1000 kura ho ada urade wa consider I tell you me no kura pa na me ka chonge easy asofo na tun kwa jia saba chire ene sofo beke urade asaba ya dwa ho sem sister islam nyina da ho sofo infrani tunofo ha esa obie bible no ho sister ne sire mu da ho genesis kura na ye ni se genyase eya fendi ye because who ko first second timothy was me bet tufo ye atan enchechre atan ye na manyakopon ni petumi aye pe ene so fo tum bisan soroma mi preacher na me shankom na obetia ne shankom odi shankom no mama te brafo so safo prophesy pastor professor na bi so atwa no short pro na nipa ri guaso demo ye pro sa ye pro to mamom na sofo ya begina ho na nipa ne te bonim e get bu ha honhom mu wiase ma wo si age wa wade ewrade se menka sanchro ma wo si ase ye de kawa bi hye wo na honhom mu wiase me ho so ma me yi kawa no na yakopo de kawa be hye obi a be fo to bi sika ye honhom se wo ye kese because as asi die ne ye fama wo sika ne se na ho ntono wo ye ne se na ho kire no aban kura wo problem wana mana police fo di na chini ye gade no obi a wo wiase no nam na ye gade wo woni asomhwe na so wo urade di asam 23 bible ne se ye ho na wo hwefo na hwe ri nya me ne se ne so urade a me wotima ni je esa se mitumi di aduane bi a me pe mitumi asase a me nam so no me nam a me ho odin because me ni mo di kura me di na chini etime nam a me move confidence me mo bubuo me show so proud and na no na me kofa bas ba ko na me preach mu na sofo bi si kubashi beria bi si ye na me nyaka bi na me fama kumashi odofo bi jira ho sa me hwese land cruiser bi custom fo ye jira jina kasi na land cruiser bi aba be shemu ho e ho na ka che custom ni se land cruiser na be shem ba ko fo na timti hu ni ma me na wode mbeko o hwe land cruiser na wa hwe me wo hwe sofo we num de omo mfa wo enni ti wo de atwen na yaka si nyade ho dwa odofo yaka si nyade ho dwa ye be pa ma na me hwene di na nkacha so ofa land cruiser nso ho dwo land no ne won ran anase kru na anase sa no me nia ema wiase no ma nya kese nsino e ho na wura no hwe me di na ose na wata je mu fufure na mso se se ya na me preachers for me se se ya e ho na obi sa custom ni no na custom ni kacha so di me ho dance o wata preachers ya ne na di nkoma to do me ya ye friend kumase na obedura no ne ye che urade asem wiya odofo ni amaneka amana konti so adin be kwa me ya ohwe mi se ya no se ne sofo befo yi odofo se mi bu me ho abofi ankesa atam na ke me ade asami na la krisa no so mankwatra front one se ho de ote wa ye bodyguard efifiri ho sofo me kwaje to ho boko na kari tu ye from kumasi to from kubasi ho eko duru tech I say se kwai ne airport ro so se ye asphalt sa wote sa ka enu mo kwai ni nyina bomba ko e ho na me ho se sana wiase na yetim no kadi bo wa yetim ebu ho so wa yedem shanka urade din
ya wokotena ye fra ne se obi ato homa na so wokotena mu a wokoda mu a ya wakeka se watim ena no president besiri twa mu nkofo ejina nwa ga junction wokumashi ye sama ye kan nyina ne se eh ka president ne nkrofo edida mu ni saka we na woti trotro ma ke se hwese asomasi ne ne ma ye ti trotro no ma ye go 207 no kra de ye se hwese wosi na so nhyanka urade so betra sase we so adi hia na obi so adamu na wasimu na mumiedu nyina ko gina tamu na urade ahwe mumiedu nyina ka kiram se mumiedu nyina mu firi musu mfia na wo koya na se wo bai etu ko adi se betra me yesa ni mdu num kopem dum otwea o se wo be yeshi ayeshi e na wo be yenyunyunu so ayenyunu sa wo betra sase we so adi hia na me nua wo de ohia kwa tamu wo mu de ene kopesi kaduro bi na ji fa ji wani plem etimu mu ababa wa fefefe na wo to ni nipadua de ma meema e pa ahunya die ni sika ni ejapade die ahunya die bebra na me kra yura ho ama no ene akoto aso kwa ji sika duro na akenu mom na be di ma bi aka o jesu ana wa jiri bum e ba na ba bum wo die di bum wo wa wa bum ewurade hwa wa ankasa ho die soso mini ya bible ni se wodi panya wiase ejapade nyina na ohwere ne kra menim gari bia wosi shwa wotone ni pedua di ma wiase epa hunya die die japade bebre ene nshaka urade di se yago shefom sese ya gani shefom sese ya takwa dia bote so high flat oda golfum wenim se wiase ni nyira yede dia wo ka urade asam chere na no wenim se wo ha no ene wo shef wo se se ma mate se dia wo wi pick wo body se tete tete o wo nine half cas nyina na so na oni kunu ma make se ya bankman just do weekend mpaifuwa titire abrofi wansi sambe ema kituo enkituo kwa uwe mkrani ya samre maifuwa nesu nshirankia urade ene wa shafo na wa shafri juma yensiye yemponu nebu shafuwa fomneja munu wa because Christianity chapter 2 24 to 26 osiwa maodibo yeni hana hota siya diya buwano na obifrinche nwa babe fa minu ya kwa konfaneche koshe na uu urawa wa pie mwachele wanu wa shawda sanye wye na uu ya wawadu biwa konfaneche minu ya subebi ma ura wa wansepe miduru wezi kafuwe di dada hoto shetoshe Guinness liste ya sheshe ya furu muma enye ize na bombi ya mekoto se yeshe kubole miyeni adi moja sha hansuwa sha uye deni wedi na misha bombi ya pempe mutu use kombi funguwa enkukwa ya tutuwa urosu wa chene suna fane tuwa chia fuwa hata nua mabrata enye izi wana mwose wa jolofu mu jolofu ni ye shiegu bole mwa na mwose wiasi nyede wana mikomu kapso suma kuma ku 2.8 nese ye inyafu wede ye numu inura kesi eja ye ye pole wana eja ye kwa tra kakrak eje duro uswa ya trotro palaseta mwani ya wia wene kwelo kuhibi hidi ya mao esika 4 preso number kwa 72 hours eno wasa anu mbiye mdi same time enye afuwa diye diye sanu pa mienu, ewea mienu, anumre mienu, nesu enshirake urade se, wosike ni wu, weyeni zu wu, enite urade buse asolomo se diye na upe, wosye urade mami nyansa, nema minimdiye eni unrumu, bo usep kesye mba urade enanu pe, bo usep kesye fama uti ufuwe nyakopon. Otofuwa, seke minu mye rinde urade buse esa asemu ya, ake diye niye bepe fre urade ho. Matthew chapter 6 verse 33 say yempe wo sura hidi ene ne train first ene jiri for dia ne yepa ne first ene obi a pese onya ne ho ansa na wadi no kra ba urade obi a pese onya ne ho ansa wetena sesa wo ye cancel na hwe jidi for ye

flamu kani flamu bina bisa ya mo boy David ba we ya mo David ba na yesu bisa mo jidi sa metu mi aye wehi amu bua ne se ani owure ya jidi o se u betu mi aye ena yesu tini nsa ode ka o mwe ni chira wonsa ha sani amujidi atia no mujidi anyim nkwa anya sa mamu mesia hwa no hu na de amnoma kanchisu ah

dakro pe urad o ma na no wo sie urad ma mi nyan sane mi mitie ene ntias na no eti solomon surprise we yakopon wo si mo when we say sika bi sha we sha jaha na wo kan fox fa wa tan fun sha we senti mi urad me shira wo na wo bone ni wa mumu ye mpo mi urad me ntro ka e mi ma me ka so urad jai me lo ama na ye dia wope duko christatis tu na solomon say wono kasa tena se papa na koma mso obedi nkwase asem na wa hwe de ebe ye ama nipo asase we so ti wose na ni ji ya mo ka kire ni ji se waboda mo wose wosre ya gusta wosre ya sadia na wo ye wose afa watena ase na papa na koma mso say wode nsa ba sha no honam na wa hwe de ye wo ensham ni waje bi aka ka kire wo wose na mi solomon me de nsa ba sha me honam na fe me tra sha na me sha me plan e she me de ma sa no so ba sha me honam na me nya bi ba tro ma to wa ma yufu na solomon se ma no me fa no ma ko ka start na life to me fa ko ma ko ma ko solomon ma ko 100 ah ba em plan 400 only your friend 1000 no anya less so mo sa ko poni no she ye nya ki start to 40 se na se me hu se bibi ba bi ni me pa wo se o ni ba ba no no ape bibi pa e dia ma ne kra wo se wo tu na ni hye na ti na wo hye japade ani ahonya de ni sika bebi na woni aye na o tra se bi sa na wo se se mi solomon me ne wa di obedi ma de no e dia na wo be ya fa na no se me no mi e no na urade bu sa ye se ba wo se urade trillion na e kon de trillion urade ba wo difficult na no Saminum ye no na urade bu sai ense ba. Wo se urade trillion na e kon de trillion. Urade ba wo difficult. Matthew 6:33 she. Wo se wo ye ne test. Ye na open the first. Ene ba ta be no tum ko so fo se so bo bompa ye na me ma e hu nyankopon ba ta be. Tre na ene kro kro ya bla ba wo bi she bi e chire kwa. Ana wona mu no ma kwa me fesa me passport mi kuno me yere shafu dubai dubai na nyame fesa me pai fa japan pai pai pai nan ketesia na shafu bla bi oso be wa me ba menya vision no na yesa me na tete flowers woni ni tun kati e kati wati na ho beti wa urade so be ma awade mama be bia podam mama be bia sai awade e urade kro ba awade ne sese wonu no ho so ba awade Oh, we are comedy paper for the form. Not quite. A massive. A massive man. And now, our idea was so shared in the Mopai with Juma and Yamasho. Simple. Scooping our crash, so called. A market is selling a junk with your cram. A map landing a junk with your cram. Oh, you look at Jalino or Bassus Channel. Now, I come back with you, you listen, ma, but you don't come up. So be wa wadi mo problem a the problem ne so se no bi o sika se mo problem awadi o problem o bi wura fi ni di o frana no jina ho sey ko wadi ho ko sha wadi o problem mi su o bi problem o wa no awadi mo ka mo ha no o ka kire o beto ka e chok tente